Ante se yeto ne wo susu musa. Ante sa na na bio. Ante sa na na. Wanya ni sa do. Na bia ayate fufro. Minya kopon. Ante sa na. Hey.

chau anano kai yari bia pawo na unim se wanwa wie na no accident bi esiye na unim se wanwa